0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: masakit ang ulo ko.
1: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble uno. Doble ocho.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan, Sirino, Avaysia, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
0: Double one double eight.

0: more symptoms? Paka-flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magandang araw! Isang taos pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Sa taas na presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: road safety tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo na higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective color sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala mula sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: Pero dahil labing apat na sandali after 2 PM.
2: DZXO
1: Doble Uno
2: Doble Ocho.
1: Malapit na halo-halo

0: Mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: Twenty-six minutes after 2 p.m.

KZXO, taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago mag-komento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: prevention tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Tips para makaiwas sa scam sa online transaction. Maging mausisa bago magtiwala. Alamin ang background o record ng katransaksyon. Rehistro sa SEC o permit mula sa lokal na pamahalaan. Huwag pipirma o magbabayad ng walang kaukulang dokumento. Kung makipagkikita, siguraduhin sa isang ligtas na lugar at may kasama bilang saksi. Mas mainam na may resibo o dokumentado ang pagbabayad. Mas mainam na may kontrata bilang ebidensya. Huwag agad maniniwala sa mga napakalaking kita sa maiksing panahon o napakamurang produkto o serbisyo. Kumonsulta sa mga kilalang eksperto. At huwag magtiwala agad sa mga magagandang online comments o reviews.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

0: 8 more minutes bago magsamot sa ating program. Pagsapit po na alas 5. Balita at impormasyon, samot sari sa DZAC sa ating bibigandaan, mga pangunahing balita.
1: 1-1-8-8 DZXO.

Ang tabayan na po sa ilan saglit ang ating susunod na palatuturan sa Mutsari sa DZXO. Balita at Informasyon

Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Meron tayong anim na sandali malipas ang alas 5. Muling magandang hapon. Sumasa inyo, Samot Sari sa DZXL at mula sa silid ng balita ng Pinang DZXL. Narito ang ating ilang mga pangunahing balita. Balita pang alas 5 sa hapong ito na Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Mayo.

Muling pagsasagawa ng kukulang investigasyon sa muna yung mga pang-abuso sa karapatang pantao at mga nangyaring extrajudicial killings o EJK sa anti-drug campaign noong panahon na siya ang namumuno sa Philippine National Police sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tagapagsalita ng PNP Brigadier General Rodolph Tuanyo ay nagsabi si IDG operatives ay dineliver umano ang recall notice kay De La Rosa sa kanyang tanggapan kanina umaga kung saan ito ay tinanggap naman ng kanyang staff. Tuanyo ay nagsabi ng hakbangin ay sinagwa batay sa nais na igalang ang protection order ng Senado para kay De La Rosa. Ito ay may kaugnay naman o sa usapin ng Chief PNP at ng Director ng CIDG bilang respeto sa institusyon naman o ng Senado kaugnay ng Senate Protection Order na ipinalabas nila para kay Senador Bato De La Rosa ayon kay Tuanyo. At sinabi nito ng kakulang investigasyon ay natini naman na tuloy-tuloy at ang pagkumpleto ng CIDG sa umano'y documentation bago pa man ang pagpapalabas ng panibagong subpoena sa sandaling ang protection order naman ay ma-resolva. At kinukumpleto pa rin naman ang documentation at makaraan na i-settle umano ang naturang issue ukol sa Senate Protection Order. Dagdag pa ng tagapagsalita ng PNP. Samantala, Senate President Alan Peter Cayetano ay nagsabi na ang umano'y plano para pigilan si Senador Ronald Bato De La Rosa mula sa pagdalo sa sesyon noong nakarang araw ng Lunes ay pwedeng mag-trigger ng ethics at posibleng criminal complaint kapag ito ay napatunay ang totoo na nangyari. Sa isang press briefing, Cayetano ay nagsabi na ang isyo ay pwedeng refer sa Committee on Rules and Public Order ng Senate Committee on Ethics kasunod muna ng alegasyon na nagtangka na mga may pumigil kay De La Rosa na makapasok mano sa plenaryo at ito ay bago nangyari ang pagpapalitan ng pamunuan ng Senado kung saan siya naluklok bilang Senate President. At batay mano sa investigasyon nagpapakita ng mga senador ay tila nagplano ng panibagong shake up o pagpapalit ng liderato sa kanilang kapulukan. At sinabi nito na ang o kanya rin binatikos ang umano'y resolusyon na isinampa na ilang mga kalbaro na hinikayat umano si Dolorosa na sumuko at umano'y gamitin lahat ng mga legal na remedyo na, sa gitna umano na napaulat na pagpapalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Kay Tayo nagsabi na si De La Rosa tulad ng ordinaryong Pilipino ay dapat una payagan na gamitin lahat na available na legal remedies bago ang umunay mungkahi na ito ay sumuko. Pag na-exhaust lahat umano ng courses ay saka namin siya isusuko. Usually, ang mga senador mismo ang siyang magsusuko ng kanilang mga sarili tulad naman ng mga pangyayari ng mga nagdaang panahon. Samantala, dating Senate President Vicente Soto III ay sinabi naman na ang pinakahuling pagpapalitan ng pamunuan sa Senado ay sanhi umano ng patuloy na pagsisiya sa daman ng Senate Blue Ribbon Committee na naturang kapulungan sa investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control. Sa isang panayam, Soto ay

0: tiranggihan ang mga claim na ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Panfilo Ping Lacson ay siya umanong nagsasagwa ng cover-up sa mga irregularidad sa pagsisiyasat. Sa halip, Soto ay nagsabi na umunong pagpapalit sa pamunuan ng Senado ay maiugat sa umunong hakbangin ni Lacson mula sa umunong pagiging chairman ng komite na nais niya na makapag-sumiti na ng umunong partial report ng Blue Ribbon at umunong masasaktan ng ilang mga maimpluwensyang mga personalidad. Sa iba pang mga pangunahing balita, mula naman sa Malacanang, ay upang mas lalo upang mapalakas ang kapasidad naman ng mga institusyon at pagtugon ng Technical Cooperation Council of the Philippines, inilabas naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 115 para masiguro ang epesyenteng implementasyon ng Technical Cooperation Programs na naayon umano sa mga prioridad ng ating bansa. Sa ilalim ng EO 115 ay inatasan umano ang TCCP na ipatupad ang National Strategic Philippine Technical Cooperation Program na tatawaging Development Philippines na magsisilbing balangkas umano ng pamahalaan sa paghati naman ng tulong teknikal sa mga pagpapaunlad na bansa habang isinusulong naman ng Pilipinas sa mga layuning pangkaunlaran at strategic interest. Ang council ay natasan din umano makipagtulungan sa lahat ng technical cooperation projects at mga aktibidad ng pamahalaan at siguraduhin na ayon ito sa mga inisyatiba sa mga prioridad sa pagpapunlad ng pamahalaan at mga layunin sa foreign policy. Ang TCCP ay nire-reorganisa at ang Department of Foreign Affairs ang siyang chairperson at vice chairperson naman ang Department of Economy, Planning and Development. At kasabay nito ay inutos din ng Pangulong Marcos ang ganap umano na integration ng TCCP Secretariat sa DFA upang magbigay naman ng kukulang suportang technical, administratibo at koordinasyon. Samantala, may abiso ang NGCP na tila kapos at nagpalabas ng grid alert status ngayong hapon. Red alert ay mula kanina alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. Yellow alert naman ay alas 2 hanggang alas 3 at muli ay alas 8 ng gabi hanggang alas 10. Peak demand umabot umano sa 12,537 megawatt na ang available capacity lamang ay mga 12,447 megawatt. Kabuang 4,681 megawatt ang unavailable sa grid. Ang red alert ay pinalabas kapag ang power supply ay hindi sapat para matugunan ang pangilangan ng mga konsumidores. At ang yellow alert naman ay pinalabas kapag ang mga grid ay nag-operate ng hindi sapat para matugunan ang tuloy-tuloy na requirement ng transmission. Napakahulugan ay baka magkaroon ng unannounced power interruption sa ilang mga lugar. Sa lagay naman ng panahon, narito na report ng DOST Pag-asa.
1: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, patuloy pa rin nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating si Bagyong Caloy sa ating part. At rin namataan kanina alas 3 ng hapon at 555 kilometers silangan ng Catanduanes. Itong low pressure area walang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa at kitang-kita na medyo humihina na yung mga kaulapan at mga sirkulasyon nito at posible ng malusaw either bukas or sa araw ng Biyernes. At asahan pa rin po sa malaking bahagi ng bansa at ang mainit at maalinsangan po na panahon at meron lamang mga pulupulo mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa mga sandaling ito, maraming mga pagkidlat pagkulog po dito sa bahagi ng Mindanao at maging sa ilang bahagi pa po ng Southern Luzon. Yan po hindi naman nagtatagal. Usually mga minuto lamang hanggang isang oras lamang po. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong ibang nakikitang mga cloud clusters na posibleng mabuo bilang isang bagyo hanggang matapos ang weekend. Bukas, araw po ng Webes, that's May 14, asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang partly cloudy skies, minsan maaliwalas mula umaga hanggang tanghali. And then sa tanghali, posible pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon dahil pa rin yan sa localized thunderstorms sa easterlies. At meron lamang po mga pulupulong mga pag-ulan, lalo na dito sa may areas sa silangang parte ng Luzon, kabilang ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Nueva Ecija, and Bulacan. Medyo mataas po ang tsansa ng mga afternoon thunderstorms po doon. So make sure na meron tayong baon na payong kung lalabas ng bahay bukas. Pagdating naman sa temperatura, air temperature sa Metro Manila bukas halos katulad po ngayong araw, 35 degrees Celsius. Maraming bahagi pa hanggang 33 degrees kabilang ang Lawag, Tagaytay, and Legazpi. Habang pinakamainit pa rin o pinakamataas ang air temperature sa May Tuguegarao, Cagayan hanggang 38 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, andyan pa rin ang matinding init at aasahan din po dito sa may Visayas ang fair weather conditions. Ibig sabihin, bahagyang maulap at minsang maaliwalas ng kalangitan. Yan po ay madalas sa umaga hanggang sa early afternoon. At pagsapit ng hapon, may mga posibleng saglit na ulan dito sa may southern portion of Palawan at maging dito rin sa ilang bahagi po ng eastern Visayas. Walang kinalaman sa ating minomonitor na low pressure area. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Cebu City hanggang 33 degrees habang mas mainit pa sa Tacloban bukas hanggang 34 degrees in terms of air temperature. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may chance na ng mga pag-ulan dito pa rin po sa paligid ng Moro Gulf, that's Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur including Zamboanga City, Lanao del Norte, Lanao del Sur and Misamis Occidental, medyo mataas ang chance ng mga pag-ulan at minsan malalakas po ito pagsapit ng umaga. Habang sa dakong hapon hanggang gabi, malaking bahagi na ng Mindanao magkakaroon ng kaulapan at aasahan muli ang mga localized or mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Medyo mainit din po sa tanghali dito sa Mindanao kagaya sa Zamboanga City and Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Whereas yung heat index o yung nararamdamang init ng katawan sa malaking bahagi ng bansa posibleng mas mataas po by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya't paalala pa rin ng pag-asa, ugaliin pa rin po ang pag-inom ng tubig and make sure na from 10 a.m. to 4 p.m. kung di talaga may iwasan na lalabas po ng bahay, meron tayong baon na payong, sombrero at make sure nga na tubig, pamaypay, malaking factor din po yan para maiwasan yung pagkahilo or panghihina na maaaring mauwi po sa heat stroke. Para naman sa lagay ng ating karagatan for the next 4 days or hanggang sa weekend, wala tayong aasahang sea travel suspensions or yung mga possible raising ng gale warning. Nananatiling banayad ang kakatamtaman ng taas ng mga pag-alon, lalo na dito sa mga baybayin po sa kanluran or sa western section at sa gitnang bahagi ng ating bansa. Habang sa eastern part, nasa isa hanggang isa't kalahating metro ang taas ng mga pag-alon, medyo tumataas ng bahagya ng saglit kapag meron tayong mga thunderstorm. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula sa Friday hanggang sa Sunday, that's May 15 hanggang 17, malaking bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. For the next 3 days po yan, mas madalas yung mga pag-ulan sa weekend sa may Batanes and Cagayan provinces. Yan po ay dahil sa frontal system o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin. At dadalas din yung mga pag-ulan dun pa rin sa mga areas na nabanggit natin kanina sa Luzon, kagaya ng Isabela, Aurora, northern portion of Quezon. Medyo tumataas yung chance ng mga afternoon thunderstorms, maging dito rin sa may Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Bulacan. So make sure nga na meron tayong baong payong, panangga sa init at sa mga saglit na ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, fair weather conditions. Mananatiling maaliwalas pa rin ang kalangitan sa malaking bahagi ng Visayas at aasahan yung mainit at maalinsangan po na hapon. No? At ang hali at hapon, posibleng umabot sa may mga lugar na 40 degrees hanggang 45 degrees ang posibleng maramdamang init or yung tinatawag natin na heat indices. Pinakamainit pa rin sa may Northern Samar, Eastern Samar, Iloilo at Capiz, kaya make sure na meron tayong baon na tubig. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, mananatiling bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. Simula po sa Friday hanggang sa Sunday at wala pa rin aasahang mga tuloy-tuloy at malalakas na mga pag-ulan. Afternoon thunderstorms po na walang kinalaman sa mga low pressure area or bagyo. Ang temperature natin sa malaking bahagi ng Davao and Zamboanga hanggang 34 degrees, the air temperature po. Pero mananatiling mataas ang heat indices o yung mararamdamang init, kagaya dito sa may Davao City nga, sa may Zamboanga City, Butuan at Cotabato, dyan po pinakamatataas ang mararamdamang init. Ang ating sunset ay 6:16 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:29 pa rin ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estarehan, nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.
0: Maraming salamat, Sir Benison. Sa ngala po ng ating naging tagapagulat mula sa DOST, Pag-asa, sumayin nyo. Balita pa ang alas 5 ang inyong naging tagapagbalita, John Chidi.
2: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!

0: Member KBP, Kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras ay 5:24 na ng hapon.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: To our more symptoms, baka flu na yan, eh, BioFlu na.
5: Oh, masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects?
6: Iba ang Bio Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo, mag-Bio Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa Bio Jessic. Inga.
7: Alam nyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga. Lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
4: 527 na. Narito awitin natin sa inyo ng Rex Idol Forte.

0: Yan ang isang bilang hatid ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat, alas 5.32 na. Good afternoon. Oras na dito naman sa inyo ng 2740. My total car friendly formula laban sa dry and stoppable katesa lalamunan due to post nasal drip at sakit sa kakaubo na available to Seranite syrup.
4: Sa ulo ng mga balita.
5: Nabitin? Mag-Tuseran Forte with Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
6: Tuseran Forte!
5: Unilab yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ano naging sagot ng Supreme Court doon sa hining ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na magpapalabas ng temporary restraining order o TRO sa ipinalabas mo nung arrest warrant ng International Criminal Court. Kahapon pa rin lang hinahintay yun eh. E mukhang kanina lamang lumabas. Although wala pang opisyal na pahayag, pero yung ilang mga abogado ni De La Rosa ay tila nakatanggap daw na impormasyon na denied. Tinanggihan ng Supreme Court. Hindi pa alam kung ano talaga official na desisyon o na pinalabas na pahayag ng Supreme Court. Pero muling nagkagulo ngayon doon sa Senado sapagkat si De La Rosa na sa protective custody ng Senado e mukhang sinuspindi agad-agad yung session. Makaranang ito yung mag-adjourn kanina alas 3 at nagsagawa ng privilege speech ng Senate President Alan Pire Cayetano ay mukhang may mga digasgas na itutuloy yung pagsisilbi ng arrest warrant kaya hanggang sa mga sandaling ito ay suspendido ang sesyon ng Senado at hindi malaman kung paano man nangyayari. sa dami pa lang ng mga mamamahayag na nagko-cover sa Senate ay sadyang punong-puno sa Senado. Kaya kanina sa kanya-kanya mga posts ay pinalalabas. Ayaw maglabasan, mga miyembro ng media nandun eh. Talaga nagkakagulo, punong-puno. At ayaw maiskupan ng mga kapwa, mamamahayag. Kaya nandun, nakakover to the extent na hindi ngayon malaman mismo ng mga legal personnel ng kampo ni Senador Bato de la Rosa kung ano na ang update para doon sa kanilang kliyente. Kita nyo naman si Attorney Torion. Masalubo na media, tinututukan, ini-interview. Hindi naman makasagot at may kausap din siya sa telepono. Any comment? 5:36 ang ating oras.
8: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Yan naman yan sa gitna ng mga pahayag ng ilan natin mga kababayan na, hoy, DILG Secretary John Vicremulia, ayan na, baka maging pugante pa.

Yes, sir! Meron tayo kapatabot tatlong sandali maliba sa 5 p.m. Mamaya po, balita pang alas 6, ha? Narito po na nakawitin natin sa inyo ng corporate branding.

0: Over 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: 80 years na alaga, Alagang Unilab yan! Meron pa tayong 13 sandali bago umaga alas 6 sa ating palatuntunan. So muli, ito pong National Grid Corporation of the Philippines ay nagpalabas po ng papatid. Kaya't yung iba't ibang mga electric cooperatives tulad halimbawa dito sa Laluigan at Nueva Ecija, yung mga Neko-Neko, ay meron din sariling papatid na if ever mawalan ang serbisyo sa kanila na sasakupan ay beyond their control. Yan ay pinapabatid na nila this early na yan ay dahil sa hindi sapat ang supply na may pagkakaloob ng NGCP sa mga distribution firms. Hindi sapat. Kaya't walang problema sa inyong electric co-op, kundi ay yun nga, sa dami ng gumagamit po ng kuryente sa tindi ng init ng panahon. Kaya meron mga lugar na binanggit na yung ilang mga electric cooperatives na inaasahan na maapektuhan ito. Itong power services. Alam naman natin na pag ganito talagang tag-araw, panahon ng summer, yan isang problema, di ba? Kulang na kulang tayo sa pinagkukunan po ng enerhiya. Kaya ito yan, ang ating nararanasan, power interruption. Kaya ngayon pa lang, yung mga chargeable, yung mga ilaw, dapat na i-charge habang may kuryente pa sa inyong mga areas, charge nyo na. Sabagkat may posibilidad, malaking posibilidad na magkaroon nga ng power interruption nila sa nakita hindi sapat yung supply ng NGCP. Yun ah, para hindi sila masabi o hindi sila masisi na bakit ikaw wala kayong babala. Na? Wala kayong abiso. Pati na ito mga electric co-ops ay nagsasabi na nagpo-pause na. At ito naman babala natin ang kaalas 8 mamayang gabi. Yung nakikinitang kakapusan ng Manoy Supply na megawatt. Narito po na awitin natin sa inyo na Rexidol Fortune.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: Double one, double eight.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba,
1: maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yun nilabyan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
1: Double one, double eight!

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Kailangan maging mapusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tanda.

0: produkto ng Unilock para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilock, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: KZXO
1: doble uno
0: doble ocho.
2: Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung Eversea capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol, and fat-free. Eversea capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang Eversea capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: XO.
1: Double one, double eight.
0: Double one, double eight.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Thursday, May 14, 2026. Sa ngala ni Rico John Ferrer, ako po si Armand Galang at ito ang Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Tangkang pag-aresto kay Bato sa Senado, nahinto dahil sa putukan. Pagkadapa ni Bato habang tinatakasan ang NBI front page news kahit sa ibang bansa. Taiwan, nababahala habang nakabinbin ang $14 billion U.S. arms deal sa gitna ng Trump si summit. Grid alerts nagdulot ng brownout sa Luzon at Visayas. 47 lugar sa bansa nasa extreme heat, pag-asa nagbabala sa panganib sa kalusugan. At sa tinamang segment na gawing viral ang mag-aral, alamin natin bakit napakalinsangan at napakainit ng panahon ngayong taon. Ang Vanguard Balita ay sabayang napapakinggan sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Ang detalye na ng ating mga balita, nagulantang ang Senado matapos makarinig ng putok ng baril sa loob mismo ng gusali kagabi, kasabay ito ng tumitinding tensyon kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court. Ayon sa mga ulat, narinig ang mga putok sa ikalawang palapag ng Senado dahilan para magtakbuhan ng ilang empleyado, media personnel at mga security staff. Agad ding nagkaroon ng kalituhan habang kumikilos ang mga pulis at military personnel sa paligid ng Senate Complex. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente, ngunit mabilis itong nagdulot ng pangamba dahil nangyari ito sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa International Criminal Court case kaugnay ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Mari namang itinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na may operasyon silang ginawa o nagpaputok ng baril sa loob ng Senado. Samantala, sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang utos na pasukin o lusubin ng Senado at nanawagin siya ng investigasyon upang matukoy kung sino ang responsable sa naturang insidente. Nag-livestream din si Senate President Alan Peter Cayetano habang nagtatanong kung sino umano ang nasa likod ng naturang kaguluhan. Samantala, nangangamba ngayon ang Taiwan habang nagpupulong sa Beijing sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping dahil nakabinbin pa rin ang planong halos 14 na bilyong dolyar na arms sale ng Amerika sa Taiwan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa pag-uusapan ng dalawang leader, ang kalakalan, artificial intelligence, digmaan sa Iran at ang tensyon sa Taiwan, isang self-governing island na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Mas lalo pang nabahala ang Taiwan matapos sabihin ni Trump na handa niyang talakayin kay Xi ang usapin ng pagbebenta ng armas sa Taipei. Para sa ilang opisyal at analyst, posibleng gamitin ng China ang summit upang hikayatin ang Amerika na bawasan o ipagpaliban ang military support nito sa Taiwan. Mari namang tinututulan ng Beijing ang anumang arms sales ng US sa Taiwan habang iginit ng Taiwan na kailangan nila ito para sa kanilang depensa sakaling magkaroon ng agresyon mula sa China. Samantala, ilang mambabata sa Amerikang nanawagang kay Trump na ituloy agad ang bentahan ng armas at huwag gawing bargaining chip ang seguridad ng Taiwan sa negosasyon sa China.

Pangbalita, naranasan ang sunod-sunod na brownout sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas matapos magpatupad ng yellow at red alerts ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, tumaas ng husto ang demand sa kuryente kasabay ng matinding init ng panahon habang ilang power plants naman ang naka-shutdown o derated, kaya lumiit ang available na supply. Dahil dito, nagsagawa ng manual load dropping ang ilang electric cooperative at distribution utilities upang maiwasan ang mas malawak na power interruption. Kabilang sa naapektuhan ang ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon at bahagi ng Visayas. Ipinaliwanag ng DOE o Department of Energy na mas tumataas ang konsumo ng kuryente tuwing taginit dahil sabay-sabay ginagamit ang air conditioning units at ganun din ang mga cooling appliances. Tuloy pa rin po tayo sa detalye ng ating mga balita dito sa ating Vanguard Balita. Ngayong araw na ito ng Huwebes, umabot na sa mapanganib na antas ng init sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos makapagtala ng extreme heat sa 47 lugar ayon sa PAGASA. Bate sa heat index monitoring, ilang lugar ang nakaranas ng heat index na lampas sa 42 degree Celsius. Antas na maaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion, posibleng heat stroke kapag matagal na nabilad sa init. Kabilang sa mga nakapagtala ng matinding init ang ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at iba pang mga bahagi ng Luzon at Visayas, ipinaliwanag ng PAGASA ng heat index ay hindi lamang aktwal na temperatura kundi kombinasyon ng init at halumigmig na siyang mas ramdam ng katawan. Dahil dito, pinapayuhan po ang publiko na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, uminom ng maraming tubig at magsuot ng mga preskong damit. Samantala, posibleng magpatuloy pang matinding init sa mga susunod na araw habang patuloy na umiiral ang mainit at malinsang ang panahon sa bansa. Vanguard Balita. At sa atin namang segment na gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita. Alamin po natin bakit napakalinsangan at napakainit ng panahon ngayong taon. Ayon po sa mga eksperto, kombinasyon ito ng climate change, El Nino effects, at sobrang init na naiipon sa atmosphere ng mundo. Parang kotse ito na naiwan sa parking ng tirikang araw. Kahit buksan mo ang bintana ng kaunti, naiipon pa rin ang init sa loob. Ganyan din ang Earth. Natrap ng greenhouse gases ang init kaya mas umiinit ang planeta taun-taon. Dagdag pa po rito ang El Nino, isang weather phenomenon na nagpapainit sa tubig sa Pacific Ocean. Kapag nangyari po ito, para bang hinaan ang electric fan ng buong rehiyon. Mas kaunting ulap, mas kaunting ulan at mas direktang sikat ng araw. At dahil mas mainit ang hangin, mas mabilis ding uminit ang semento, bubong at mga gusali sa syudad. Kaya kahit gabi na, parang may naka-on pa ring giant rice cooker sa paligid. Resulta, mas mataas na heat index, mas malagkit na panahon at mas mabigat sa pakiramdam nasa bahay ka man o kaya sa Senado. Lagi pong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita. Samantala, dyan po sa bayan ng Talavera, kahit mainit, yung ating mga kababayang magsasakay nag-i-enjoy sa kanila namang linggo ng magsasaka aktibidad po kahapon. Yung kanilang isinagawang Saka Olympics,
Olympics po ng mga magsasaka tungkol sa mga bagay na pang-araw-araw nilang ginagawa. Katulad ng pabilisan ng pagtatahi ng sako ng palay, pabilisan at pagandahan ng pagsasalansa ng mga kinaba ng palay. Sinasakay nila sa karito, no? Tapos kanilang... yun nga, sinasalansan. So sa pangunguna po ni Mayor Aris Gaboylim ay sinasakatuparan itong kanilang linggo ng bagsasaka. Sila Mayor Lim din ang naging judge naman doon sa pasarapan ng lutong kanin na ang lahat ay lasang kanin. Pero siyempre, pagandahan po ng pagkaluto at yun, naging kompetisyon, mga laro na ginagamitan ng banga, ganyan, no? At iba pa. Siyempre, mayroong Farmers Congress para malaman na mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ano ba yung mga suporta na pwedeng makuha ng mga magsasaka mula po sa pamahalaan o kaya naman teknolohiya na dapat mabatid para mas mapag-improve ang kanilang trade, ang agrikultura. Bukod po niyan, marami pang mga aktibidad ayon kay Mayor Aris Gaboylim na lahat ay naglalayong bigyang parangal ang mga magsasaka bilang mga bayani na silang nagbibigay ng pagkain sa hapag ng sambayanan sa araw-araw. Final examination this week sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Kaya naman si Warrior Brother, si Prof. Ronald Pascual ay nagwi-wish. Sabi niya, wishing all students the best on their exams. So, final exams ngayon, ha. So, congratulations nga pala din sa mga nakapasa ng licensure examination for teachers. Kasama dyan si Brother Alex Capistrano ng Father Crisosomo Council 6000. Mga bagong guro, mga LPT, Licensed Professional Teachers, mabuhay po kayo. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga mula sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning program para sa 101.5 Big Zone FM Kabanatuan. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush. At mga isyu may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXO AM, pag-usapan natin sa 95.9 Big Zone FM Baguio, 105.5 Big Zone FM La Union at 88.7 Big Radio Bohol. Ihanda po ang inyong good vibes kasama po si Big Jerry sa Big Morning Jam sa 101.3 Solano. Maghatid pa rin po sila ng saya at musika para sa inyo. Sa 95.3 Kawayan City, maghatid ng saya at musika. At sa 100.5 Tugigaraw City, samahan po si Hazel para sa Big Breakfast Musika. Muli po sa ngalan ni Rico John Ferrer. At nakasama natin sa production si Ruel Ragasa. Ako po si Arman Galang at ito ang Vanguard Balita.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: DZXO 1188.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ha, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Panginoon.
1: Okay, meron tayong 12 minuto, katsoka na, bago sumapit ang ganap na ikawalo ng umaga, dito pa rin sa 1:00-1:08, at ang oras atin sa atin ng Rexidol Porte, bilis banat sa apat.
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilabian.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras, sinatid pa rin sa akin ang BioFlu.
5: Dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Narinig niyo ba kachokaran yung explanation ni Congressman Jay Vergara na ikatlong distrito ng Nueva Ecija sa kanyang botong no doon po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte?
5: DZXO!
6: Doble uno!
5: Doble ocho!
4: At marami pa rin yung nagtataka ha, pero ako hindi masyadong na-surprise mga kachokaran. Sa totoo, no? Dahil nung sa unang impeachment case, yun din yung boto, mga kachoran, ng kanyang kabyak si Congresswoman Maria Vergara. Hindi rin siya lumagda dun sa impeachment complaint, mga kachoran, no? Dun sa articles of impeachment. So, meron silang mahaba yung naging paliwanag, ilang minuto, no? Yung naging paliwanag ni Congressman Jay Vergara. At ang sinasabi nga niya, basically, maraming problema na kailangang asikasuhin. Maraming issue, katulad ng ekonomiya, binanggit niya yung lumalaking bilang po o halaga ng utang ng Pilipinas domestically and internationally, no? Na hindi naman eka, sinabi pa niya, hindi naman kasalanan ng Pangulo, kundi ito dahil sa palitan ng dolyar at ng piso, mga ganyan. Merong mga suliranin sa agriculture at ang sinasabi niya, mga kachokanan in effect, ito pong impeachment trial na ito, itong proseso na ito ay makakaagaw ng oras ng atensyon na dapat ibinibigay din sa mga pagtugon sa mga problema ng bansa. So ganoon, sa apat na kongresista, bali lima silang taga Nueva Ecija, di ba? Bali lima sila, pati si Attorney JP, yung JP party list. No, tagagapan yan, alam naman natin. So sa kanilang bali lima, sa yung no. Yes, si Kong Mika Swansing, pabor sa impeachment. Yes, si second first district si Kong Mika, ha. Si Kong Kokoy ng ikalawang distrito, Kokoy Salvador, nag-yes. Yun nga po si Kong Jay Vergara ng ikatlong distrito, ang no. At si Kong Eming Pascual ng ikaapat, ay yes. Then si JP party list, Congressman JP Pajernos, ay yes din. So, yun po ang boto ng Nueva Ecija, mga kachokaran. At ito pong impeachment na ito, patuloy na pinag-uusapan, di ba? Katulad sa Senado, yung mga nangyayari sa Senado, patuloy pong idinidikit yan sa ayaw at sa gusto. Sabihin man na yung palitan ng leadership, di ba, ng majority. Sinasabi, walang kinalaman yan, pero sino naman ang maniniwala? Mahirap din yung magsasalita ka ng walang naniniwala. Kung 12 sila doon, 13, parang silang 13 lang ang naniniwala. Kaya lang, yun ang kanilang katiran . Okay? Pero yung taong bayan at saka sana yung iba rin, mahirap yung alam mo ng totoo . Hindi yung pang hindi ang pinaniniwalaan mo . No? Ay nako. So Mario de la Cruz Antonio, magandang umaga. Desiree Lapat, good morning . Sa inyo pong lahat. Si Kes Lingad, good morning. Mario de la Cruz, yes. Si Rhea Lapus, magandang umaga. Bullet, si Bullet Guapo, ito yung Bullet, pero hindi ikaw yung lumabas doon sa mga pumutok na baril sa ano kagabi . Sa Senado, Bullet. Masaya tong Bullet na to, bumabati. Good morning po. Pabati po Rolando Salayog, Nueva Ecija. Sa Lauran, sa Laur, Nueva Ecija, si Bullet Guapo, o di ba? At si Rolando Salayog, taga-Laur. Magandang umaga. Masaya itong Bullet na ito dahil bumabati siya ng good morning. Hindi siya yung Bullet na nakatumama dun sa mga salamin sa Senado kagabi. Na dahilan kung bakit napuya tayo lahat. Dahil patuloy natin sinusubaybaya yung investigasyon. Marisa Rubio, Nes Labagala, ayan. Si Ronald Tangalin, good morning. Sabi ni Marisa Rubio, good morning. Good morning, Idol. Sabi niya, shout out po from Hong Kong. Wow, nasa Hong Kong. Si Marisa, oo nga, si Marisa. Naalala ko na. Oo, siya pinagtatanong ng size ng sapatos ko. Maliit lang, maliit lang. Si Marisa. Ay, nako. Christy Perez, magandang umaga. Eric Uralde Viray, magandang umaga. Bakit ba pag nasa abroad, size ng sapatos ka agad ang tinatanong? Hindi ba pwedeng size ng wallet? Size ng wallet ko, ganun. Yung pagdiretso, ganun. Hindi ko nilulukot yung papel eh, kamo. Kaya yung size ng wallet ko, pahaba talaga. Si Lope Fajardo to, magandang umaga po. Si Jovi De Leon, Christy Perez, Ronald Tangalin, yes. Eric, okay. Si Ferdinand Duran, magandang umaga. Ferdinand Duran, Duran, di ba? Ang galing ng mga grupo na yun noong araw. Jerilyn. Talaga, Jerilyn, magandang umaga. Rose Ann Mupas. Yan, sa inyo po. Magandang umaga kay Bro Lib Reyes Samaniego. Magandang umaga. So, patuloy po yung ginagawang investigasyon, kachokaran, dun sa nangyari po na pamamaril kahapon. Barilan yun, ano? Dahil ang nangyari, nag-warning shot. Ang sabi po ng sa unang investigasyon, di ba si Secretary John Vic Remulla ng DILG napatakbo doon sa Senado, kinausap niya yung mga senador, nag-imbestiga sila. Ang unang resulta ng investigasyon, ang unang putok ay nanggaling po sa USAA, doon sa seguridad, sa security ng Senate. Doon ang galing ang unang putok. Tapos gumante yung mga nakasuot nga ba ng NBI, pero ang sinasabi ng NBI, wala silang tao doon. Wala silang order na meron doon. Ang presidente ng Pilipinas, si President Bongbong, yun din sinasabi, wala silang order na magsagawa ng ganung operasyon sa naturang lugar sa Senado. Na yung bang aresto yung si Senator Bato de la Rosa, wala doon kahapon dahil hinihintay nga nila kung ano yung magiging magiging resulta doon sa Supreme Court. E ang Supreme Court nagbigay ng 72 oras, hindi pinagbigyan yung temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa na nire-request, pero binigyan po ng 72 oras yung mga respondents para sumagot sa petisyon ni Senator Bato. So 72 hours lamang po, kaya naghihintay yung lahat, di ba? So walang operasyon ang sabi ni Director Matibag, no, na wala silang ginagawa operasyon kahapon. So, ang lalabas, kung pakikinggan mo si Matibag, kahit nakasuot pa ng NBI, yung mga tao doon, hindi totoong mga NBI yun. Hindi totoong mga NBI. Hindi rin totoong police, dahil ang sabi ni DILG Secretary, hindi nag-operate yung police. Jackie Malahas, magandang umaga. Good morning. Ariel Flores, good morning po. Sabi niya, kape po, thank you. Kari, Marksman, maganda. Maganda yung pangalan. Marksmanship, di ba? Marksman. Oh. Tapos si Bloods, Andaya, Alos, good morning. Okay, si Bradley Breyes Samaniego, sabi niya, good morning. Pa-shout out na lang mga office mate ko sa Pass Control Office. Ayan. Si Ma'am Jean. Teka. Si Ma'am Jean. Si Ma'am Tess. Dabi. Si Ma'am Lay. Sir Jeremias. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Pinabati kayo ni Bro Lib Samaniego. Si Marisa Kunanan Valdez, shout out daw. Yan, mga taga-Pantabangan. Shout out po, Digna Rayo Binuya. Magandang umaga, Kalanday Lail. Darin Pano Hernandez. Magandang umaga, si Duran Ferdinand, ang sabi niya, morning po. Shout out naman po. Akala ko, sasyat na talaga eh. Shout out naman po, sabi niya, sa Muñoz Poblacion South. Ayun, Muñoz Poblacion South. Akala ko, ni POB, no? Muñoz Poblacion South. Sa lahat ng staff ng napaka, ano yun? Okay? Medyo maliliit kasi. Sobrang bait po nila. Ayun. Staff ni Kong Kokoy. Ah, ni Kong Kokoy Salvador. Second District ng Nueva Ecija. Sobrang bait daw nila. Sabi niya. Santiago Agluba. Magandang umaga. Andot Perlada Jr. Diyan po sa bayan ng Talavera. Nagpipiesta sila, di ba? So, one week, Antonio Ibanez, one week, yun pong mga aktibidad nila doon para sa mga magsasaka. Meron tayong video. Samantala, Kachokaran, kalaboso ang isang 28 anyos na patrolman, pulis po ito, nang magbenta umano ng illegal na droga sa mga operatiba na nagkunwaring buyer sa Buybust Operation. Bandang alas 11:49 ng umaga sa barangay San Jose, San Fernando City, Pampanga nitong Martes. Ayon po yan sa Police Regional Office 3 o PRO 3. Ang operasyon ay sinakatupara ng Provincial Drug Enforcement Unit, yung PDEU, at iba pang mga police units sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 o sa PDEA R3. Nasamsam mula sa suspect ang kabuuang 105 gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 714,000 pesos ayon sa pulisya. Ang suspect na nakatala sa drug watch list ay naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PRO 3 Regional Director Brigadier General Jess Mendez, ang matagumpay na operasyon ay salamin ng kampanya laban sa kriminalidad at sa pananagutan sa kanilang hanay. Sabi ng mga kababayan natin, pulis na naman. Okay lang, sige, pulis nga po yun. Pero ang maganda, pulis din ang humuli sa kanila. So merong isang pulis na nagloko, maraming pulis na humuli sa kanya, maraming pulis na hindi loko-loko. Etong isa na to, kung totoo yung reklamo laban sa kanya, kung totoo, dapat talagang wala sa pulisya to. Tama lang na nakulong siya, di ba? Dahil maraming ipapahamak yan. Carmina Dayaw, okay, Dalia Gallardo, good morning, Antonio Ibanez, yes, Angelito Santa Romana, magandang umaga po. Maricris Yuson Granado, good morning. Siya GM, magandang umaga siyempre sa aking pamangkin si Lenlen. Si Lenlen at sa kanyang anak, sa aking apo si Florante Jr.